Ya pala naman mo, baby, yakuwa. Bago ka niru, pala ko, set ka, para mati, sa nagiri, sa nagiri.